0: ngay nga kay Roman Panyay.
1: Okay.
0: Kulay ka manuwa, napat ka to ang ibaw.
1: Kaya bisay din na, naray ibaw na.
0: Bisay din.